ele lei lava le ali le lofa malanga le or tato tua le nefo yaso ele fo mfa tato tua mafuta la ulu of sifa fo ilunga pe au mon galo le ea ya wa fo le momoli mo ingo lo to so ifu ma fo so va vola unanga le fo mfa tua fa wa le maftanga le mfa fa ti tia le inga mal fa fa fa fo ipero tato tua wana le se no ye ya ti tato tato tasi ya ele va fo tato tua mafuta ton wa e mal manuia le fatto te nga fo tato tu no inicio tu ti mo fa ma san la vsi nga fo sa fe nga imasio tato tu no ya ter ton u sa fa pela bona tapu a oina e awanga le leio lo tato tu sa fa ya fo fo fo fa va le tangata ya sa fa tu tu la mo fa lango lango lo tato tu ya na ti fa tu ino mo le manuia tau te ia e ilpa ia mali malu si o tātou tonu o tō e tonu mali manuia i maota malawa. Wa e mali manuia la lātou whātou teinga, ia po la lātou whātama soali inga. Wa voi ti uti ma whaiva masani o ne yaso. Ia a ele mwhailava o na mātou malanga loa. Tūlanga masani e peilava o na tātou mafuta ile aso, male aso. Tau tua male au nangal si ufongo sa o tonga. E ora vado matto fatto l'ho fatto l'ho fatto il poi ma un lungo se va tu pelo samo ma io l'ho fa fonga vo voi ma panga tortino ortato proclami e ma lol pale ma lol se fumo via talofa talofa e ho tu la massa di lava vai fa fello ya tu fatto l'ho fatto fatto l'ho poi io l'ho fa in allora tu fiele tua Mana yu lato faretua iso se fata faita ulanga i fia. Ele fa apito manu ya atas. Wa vea lava o tau masuri wa aia olo tato wa tuwa li nefu ila lolangi. Ya wale ngalu inga fita itunga ia malo tau wala awina. Itala lele ya Yesu keriso wa so o ila lolangi. Ya emaiso si o tato wa tulu ufa pelpelo samo. Yau felava se moto tapua I matou te fatulou mfatalofa yo to sam fainga. Pa ia falia turu ma malfa al malole anunu watu. Pa ia tau le langi lo fa peno to se ei ei au maya leta to te mafuta mfelo ya. Fatalofa to leta to proclame la vatele mal fa lo to wai malor se fumruia. Malor ngalu due. Malor for si sira le tumbron fiangalo talofa. Anga ya tule fatalo fol pa io Samuel ni tulanga falu pul peina. Tono pa io Samuel wa umo na tum tamang. Oto foi ya si ya mai mwana u mai on Aisha. Pe o te ola ye pe o te leo ya e tu mau pa io Samuel le avia. Talo fatu ya il pa io foi ainga mtu pau. Nga ta foi leo tupu mtu mali. Talo fatu le au fue loa ma le au fue ta. Le au tu la toa ma le au talai o sa mo ma lor soi fumruia. Talo fatu le tapu inga mau fare tua ma tausi o sa oa ma sa ota maitai. O au nga fa pae o au manga. Ma lor soi o tato wa tunu I tupurang la lovaoa. Eo atu lava sa mato fa talo fa liva ngale fia fialo mfana witi si o tato wa tunu. O le lumana I o ainga e kale siya fio anga ma lalafanga. Mese si o tato wa tunu fa pelpelo samo a ole malo samo no pot poto malo so I fumruia talofa talofa no le mfun fangalo ina le nganga le tapo nga mau na yo o tou tu atupu manoyo manayo o tou tu ali na yo mato matua ya la lato tapo inga le leoa Mais je fo nai tua awa pulpula la ngoto lo lato soi fua ta lo fai. Wa mai o tou neva yang le fiafi. E o ina o tou le sisi le mai mo vava ayatu. Ya elo se tala e avane ai. Ma ua le malosi ma le ola le unanga. Ya ona o auto talo e mese o lauto utapu inga. Ya fa talo fatua ila watele ma le fa alo alo le nefu yang le fiafi. Kale tonu o loo mawa lunga pele lofa malanga lelei o le tātou atua. Ia ilo utu usui fua lao nilei. Afa pele wa mafuta mai utu wa fiafeo pito lunga. Fata alo fatu lau por kalamisa mwore si ufongo sa otonga. Ia te utu malo lava le taputapuai.
five. Tai foi motar sanga boboli. Ya mana tua fola undanga yala totalo. Fa folo pelo to se fo talo fala. Patalo fa tu ni malo se si mai po ni fainga malanga mamalu fa pe foi na fe si otato ai ne ni foi vai tau to sanga. E masani na se si mai po se uru te mi foi le wa e a fe la fo nuor to mai ta Victoria. Ya ola pule le fa aftai. Ma lo lava ya le malanga mduia. Ya mapua ni mota fio mai ya su mai ya mliu mai ya matala au mai. Fa aftai le lo fo le tua sa tau tai fo la ur fainga malanga. Le wa to ito nu mal mruia le wa to na fifia ya ona wa ese foi la fa la ona ese la usisila ni foi tu la lan ya ai ta wa tu mal ami ton o le stete a le al tali le ai ase si stete la lo la o fe tu mal masina te mauai si stete fa pe ya le wo fa ilo atu ya te ni te wa to fa fu se ia na e to malang ya ele fa ilo atu ya to e winga matulang ole ni fu state of Victoria ole nga tor fe nga Australia a pa walo state te mo umo ya tau ya ele aso tas a fa pe fia ni tau ta usanga ti sirfia pa walo state mo umo ya aso tas te mali fu mo ele si aso mo umo ya na to fa pe na fu ele si aso ya ter tonu ele pa fa pe tau te mafuta. Ya ini nai masina. Ya po nai va ya sofo. Ya ola ola va fil filinga. Ya le umo sistemi la tato mafutai. Sistemi masiaso wa to fa to tali wol fa nga malang. Ya wa umu le aule to ai fo fo nga umu. Pato fa tu e la to va pe fon to fo fo tali wa tu talo fa. Fai fo te mi felo ya ya lo te mi to ta ma vai ai. Ailonga na lelei se tau mafa ma se tau sam ia ele manatu ufa pe o tuaina po mao tuaina po mao se iomele aso tue fo iai ia e tua lalo al prokalame fa malulu atu ia te oe ia isau sisira fo ili tumanianga wale talfea ngai ei mautafaonga malaufai nga malanga ia malu avi fale o tofi ngalo fa amulmule atu alofa mai o mata. La fo ya ne nu le ai na eta pena fi fi la malang pa wan al vai ngata u e fa o popo e lungo le oso fa nga malang o lo fo i malu wanga fi fi mana tu pe fi u ato ma o tingi pusa o le ale la nu le at pa u o ye se li pino fa i lo ngai e ma tu a tu si fa mata mata te tele lo suafa e vai a tu a e fa le anu anu ai ai. Ya ole lava what to put my name to lang or see if we listen at toilet. Ya lefa manato to lava la unangal si fungal sa tonga. Ya lang o mea ole tupu. To si sila pafa peona keri malanga. Pete malanga tayao po na nepo tala tayao. Wa to so le male ato si sila umele aing. Po sa or to single nine one falo matua fa matamata te tele. Ya e matala ma matali for temie to ai tonu wai lo fainga malanga bo umale so lo fainga malanga fie fie o fie fie mato ni alu ma se tala ile lei bodi lo fanga ne tatu ainga ya talo fo la unanga su fo sa tonga tau tai fo la unanga ngole tu ya la umole awia se lo i mal fie fie manai ainga la ka talo matali ma umai fanua. Fe lo ile fie fie fo ile vi inga ile tu to fa so i fo pi ma u vai lo.

0: Anga ya tu le fata lo fa le tapo nga mausio tato tunu e mesor fi ta fa fonga. Olo mfa ni mafuta mai lungo penga tfa ilangi. Masini tele va vave fa neyo no po. Fa fonga ma mai fa fonga la tala ta mai. Le al masini olo e mafuta mai ai. Fata lo fa tu tato por kalamia toy. Ya el o mai lo po la tu lango o yeri temi ma le aso ma le tau na fo tu langi olo o to wala lam papa awai. Ia lo tātou atua pe awha pe o lete mafuta mai. Ia o mawalunga pelo nā lofa mlo nanga lele ia te oe male ainga. Ia na ie taumate mai pe awha pe faula ufa afonga mai. Po fiele anga e tuele ne tautua a ole tautua fo iai. Ia unanga masani a lau por kalami sa moa. Le si ufofonga o sa ortonga. Tautua ina si o tātou atunu uila tātou ngangana. Olo o tātou wha me melo iai le ngan sa moa. Mai lau whanua o Melipone i Vitoria i Australia. Melipone i Vitoria i Australia. Eo nā leanga e tuol tau tuol nei. Nea o lau tō uno masani. O ia lea o aune rua i toni tui mongo pota o rua a polo vili vili mua mua. Mai si o mato nu ufa pelpele o whangfaun sa mate le tu malo sa lenga le motele sa la fai. E to tonu o Samoa. Tau lele ia fariti nao tamaiti. Ia mai lea fio anga o matatufu ia leipata. I loto fanga ia leipata. I tumua. E oe. E fai asi vava ma mau. Ia lefo ua sa vali vali mai. Wafori talai nalo ia malefa o wino tau tua masani. Ia unanga fai fai pea lau pro kalami Samoa si ufofonga o sa otonga. Atalo fatua iwo ma paanga o hau me mamai ma ila tofo lo averi tau tuwa mla unanga si ufonga sal tonga fai malato paanga to tino. Ea o lefo utuwe tala inalo ia toi fa uwina la unanga lefo ya stofi. Aso mua mua. First of October. Tua iyo ule ofoa. Tato filo ya nafi le aso muli muli o September. Alewa te iya uo tato toi mafuta le aso mua mua o kitopa. Ia vi ia lo tātou watua. A mata o ki topa i tīmunga. Ia o tālāni o le tauna au mai. Sa whapea o tīmunga nei sa whapea tā te whailoa i. Anafi. Ia pe tae msaro o le mālosi o savini. Ia lea sa whaangiangi a solo ai tūlanga i tīmunga i lei tūma lei tū o Vitoria. Ia lea lau matua i longana palasi ro tīmunga i le so. Talo nisi no fanga te altasi yon amaten to ulu na iwanga o le pitonu ule te fai ngalu e ngai tu sa po le afaltasi e to e sfuma lima minute le tu lae lua ai palasi lo mati munga ia ile ai o Taylor's Lakes e au te lo mailo ala le pitonu una te ala laipo le ale teimi po e manatua ina e o le ale teimi na to ulu iwanga. Ya ile fio anga foi e mese foi o la fanga o lo fa pe foi ya na e la lai e o tu longa masani lava tau tua aso to fil version ke nei de sa tau lunga ai de por kala me a wale sa fi anga ka tu mala su malo rules friday mai ma we pe na to fa pe na fo never ya so ya ele ai Ole u fata fiti foi nga lwe ngol leva ya so ya ma to ta ili maso nga lwe ai. Na u fai nga lwe nga li maso, aso nga fuwa les fraile, fata fiti ta to le so la stofi. No no winga la, ta ulole fata fiti, ya ua eta penpena, sa unu ni atu mori ta ualunga, ele aso ata yao. Ava pela, o fai sa uva fangu vai manino, awa ne ngalo le fata fiti le so ta ualunga ta yao. Ya au tere tonu ele jese fia a, tau mafa si fangu vai manino wae tua ki munga malulu pa wale vae nga mana ye fito ai martama lea o le koko sa moa ea po se ipu kofefo ea po se ipu lau ti ea po se ipu lau moli pa unal vae nga ya tia wae ia ea fapea elei e tala fea nga ya o le fangu vai manino lelei ea wane ngalo ea ole fa atafiti ata hato walunga ngalwenga. Sei vanga nai foi la ufainga lunga pio ave passi ave loli la to fainga lunga fare mai ya mai si company ya fa solo a tua uno a so fitu a solo vai a so oka oka e anu safo Lena ol tato fa am ia ya la tou. Ma lor tau atai ma lor fa totoa. Ma tua fa fifi inal na ainga. Ya ele ma fai ona ongi. Ya wai fitu aso ngalu e yono aso oka oka. Ma tou le tali maso ma na ya fo. E oi ole a lava e. Sa oale fa mtalang fo ilia. E olal ai eleni e ola fo imala ai mamwe. Kai mi orsi fonga saltonga le ua sfulu male iva, lua se fulu male tolu minuto. Lua se fulu male tolu minuto, te aile tu la e lima ele fiafa. Ya, mole faa fonga mei so tato tunu ile tu male tu ala langi. Taimi na le si ufonga saltonga, ya mai lau fanua mele pone vitori Australia. Le usa valvali atu lua se fulu male faa minute, usi esair vale wati, mai le tu la e lima ele fiafa. Ah, le malingi ti mu nga matu temnei. Le ava pio ilunga la wala talo fae musikol mana vonga luenga le la tato se etu yai. Ya, e faa toa toa file muai, faa nofo file muai. Le tapua inga si o tato watunua e mese faa malo si au ya te oele te faa foina lo usai nunga la wala. E lei se fia poto e faa yal vaenga lea faa mulmole avitavale. Ava apio e maua maile valo valo tesi male iwa win faa male mo o u faa mole mole atu ua matua mase se e ala awala e timunga ae maise i e faa penafo na vaiva ia tulou ia nisi foi tuo le awala tauna iaili faa ititenga matua faa maa malo ua au faa mole mole lo oyo ua aolo usaunga le mua maise foi seo ua inga neti fea vea ia ya mai la tofu na tot fa inga luenga ya pa fa pe na tot to mai fa tasi le sai tasi a ma wol wol wol tasi ma leva win fa mal mo la va pe na na mo moli oi ya i lo wa inga ina wa e lo fa to tengel ni fo i ya stofi aso mo mol masino oktober ni fo to sanga lu afe ma le luas fu ma le ono ya le wa tato wa uria ma le ma uia le fo la unga ma sa valinga ya alo tato wa to no ile lo fa ma le anga le le yo tato tua ya Nela tato se ea tun musikal manavo ngā ruenga o felawa e mafuta mai ai ki ane le valvalu tesi maleiva win faa male mo tau tuatu lau porokalami sa mwale si ufonga sa otonga mo e neva angale fefi manuia lo faa fonga anga manuia lo faa sausaunga manuia fo ilo wanga ia tu ilunga le ala male anga i mai ya wale tali watu ima ota malawa ina ua maea ngā ruenga a el faa tau taingal ne ya soe vi ya i pelo tato watua
1: Musika ole manavo ngā ruenga Le tautua masani, alau polkalami saa mua le si ufofonga o le saa olotonga. E alatu ila wala leo polvalu, tesi male iwa, win, fa, male mo. Seki ya oe, sawia.

Ai meu si fonga sa tonga le to es fulma fitu minute una tale le tu lai onno il por calame musical ma nava nga luenga to fatalo fatu ya to e pa fa pelefto e mafuta mai a fa pe lunga la wala ya e fautu atu malapta ya tu fai fai mali e lo sa fai fai le mu a wal fa na tintia ya onno tu langa fe ngai futa to tu langa ti bunga telefoni so wala ya wa le pa foi pe to ai fo tu langa so vai ya ni te wa e sa sa atu e te wa faina lo sana wa emelmuia e fa fo mga luenga le ya so fa fa mali e mau pe na ile malu valu te sima leiva win family mo mo moli oi a inga ya wa fo i nga luenga sa fe nga le ya so ya e mesfor tapo inga si o tatu o tunu o lo tapu tapo e me mauta malawa po fa ni nga se senga ya e mana ya la varkia le val valu te sima leiva fa amalo si au te atu oe e ma fso sone te atu oe le lope te ua ngalo ai e ale tulanga fole avele masima e a te u tata tu a pese te u eto mana tu fa pesole to titi a ngalol masima a e or kuka ne vang le fiafi ya e fatalo fa per pro kala me ato e tau to ya e la to wa e melmluia ya po to ai to nu melmluia mota malawal ne fo e fiafi.

mewa toi fitu minuti ona talo leono tato e pe musical manavo nga luenga fa fa nga sio tato tunu davo de tula yono liwa to walfa nga pa nga mopenga tfa ilangi ya ya la fo tala tau long longo va talo fa toi ya tu ne fo va nga le fiafi ya pa fa pe lefto e ma futa ma alor to wata i malo fo fa to to va fo fi au sa fi nga yel ne yasu

0: ia unasa iuni sapolu, wa ave le latu utalo sanga ile pule o maliu po le corona, e fia fia vave to e sauninga olona tuangane, o se tama e to alua o na alo. Olona afafine na taunu ile so sa manisi o le ainga, mo se malo longa, ai wafaalie unasa wafeiloa e ilo imata o le faanoa noa, ona o le maliu faafu se i o le tama ia eti sapolu.
1: Well, it was a shock. It was unexpected. He was doing something for ile le lasa faile se me fie fianga ye alu kai de sami. I fianga ye alu. Ya e pe fo fate ia ia. Ia ia ia o no o mai le le ia so sa ku so kalfa. Ah. E ka o mai o o mali u it. Ia so ale afia fi fo le aso fa ale kalfiku. Afalfiku ka o mai si o afinge. Na ka ungu umaisi yunga finye ya ma siya u ma iliota ma ma le siya u grandson ya ma yeka fama uwa holiday for you so elangona laba alfano ono ono se mafutanga uwa wabave kele le mo watu iti au iti leza mkwa ima alosi saka fao I kolu waso I apaula ya alu ikaiba yala If I don't know, so I lakulu alu langa kai ekle kai ilimotu ya naka umu mangu ya pole alimbea nga kupu ilungo limotu
0: Pole ase fufua nga ile tautua nga sa ilia ile mafua nga ole maliu Oye sete longo ale oleo fua ima fuma
1: Olea fataltali ya le sefai unga male corona pe faise wa si da fo ile afiong ale ale corona ile cheli potia a fo mai ya beta tau na faise autopsy pele ai ah pe me ngale fatal talel mato ai a fa pe ile ai mate manna o e va ve teu sio mato a tata yo e va ve teu sio tuane
0: ya le mas tanga fa de ainga tu fine mal tuangane le ase la ngona le tei mina ua motu sia pa fu se in maftang
1: afanga ta wa fa o iki ma ke so tau sanga le mato ai a ko se fulu mato ya ko eti lo ngo ko lu ya lo ngo fa ya e ka ke fa ngo ngo fa le le o o iti pe o lo ta li mata mata u le me uma po se fa ka inga tu langa la o la ta vale ya po la ka truck e ya po tu langa la ta le what you call fa to anga ma umanga ya o eki ya e tele la fa so so angi ya I tu langa na o lo ka fo yo langa ka tie manga oi e fa ile ma umanga ya sa u lava fa so so angi o ke mi sia la il ku langa nga ia ma o mai foi tal sala no ma fa fa ku i ia o fo i si kai mi ia kala ngo fo i e winga I le le a I ma ma tu ia pe o la le ai se si fo I le tal tan no ia a o te lo fo I le si tu ia a fa ina ye ni ti nga si o tu ngane ai ke le I mala mala mai fuanga o yaile le maliu a tonu o lea wa marolo mai ni tinga sa yai ia te tūlanga o ye wa whainga lava leo leo langa a ai a whaapea yai se fell play ma se tūlanga whaapea o le maliu ya it ia te I baba ai pofea nga yai ia susu nga leo leo
0: E so nga se nga se tumba, ia o telefo ia wa iloa I tangata, ia le ko I o maliu, ia wa tele ko inisi o tala sala tua. E so nga se nga se tumba, ia le ho e ta ua, I faisu e suenga pe ia se tūlanga sa ia ini, nga I o inga sori tūla fono.
1: E ma, ia le sili. A wafo I lai pa ua, ia o nga se ia ke iloa inga, pa ile le ngungu, te tulo, also ya nungu ya te tawanga ilang fuala au ya ma koe ko ai ya ma luna ma nunga makala nga fapefele appointment ya se tu fo ilile a le ku ilunga maka wali mpafengfai kaula nga samu observe ma ngusipa na ku dai fai langa langa fai operation ya November ya ai pe o mianga le ke lo ya una ko ye ya wa o etele se ka ka se tu low lava ele ula ula ele ele in vo ele alcohol o stanga tele le ya langa dai fai fi fi fuala au anya fruits vegetables bebe mianga ka ke ke ka ka ye ye pe pe ya ise pela ton wa le mafuanga na mali wait wa le bo o anga o ai ka ile a fo ya ile motu ah la e o ile motu ai a le tu poile le tu langa le
0: se fatel noanga malatina ya unasa yuni sapolu o le tu fine o eti sapolu o maliu wa su su ene leo leo ilu tatu wa tunu usi tangata nu o New Zealand wa masalo mia ilona faa urufale i Samoa o le tolu sifuru valu kalama o le laa ufa saina o le maruana wa faa iloa ni mtanga aluenga o le tiute o ia laa ufa saina na maua ili nga aluenga masani ya le mtanga aluenga e faya lea ili fale meni e siyaki ya itusi mameli ya umai i Samoa e fitu ni afifi za hafafa umai tutonu wa sefangu shampoo lea na au mai yai ni tanga pepa i ila laiti o loo yai maruana wa uma o na faa mamango wa ave aile faa aftai ma le faa mbalo o le ofisa sili o le mta ngaluenga o le tiute le ufei ngaluenga sa ngalulue i o lato u tiute masani ili fale meri ya pia na mafai o na maua ia la au faa saina tolu tfululima tausanga o le tangatanu o niusila o taofia ya leoneo ma o ia lea na au mai yai le afifi na mawai le fangu shampoo mamaruana wa matatuli ili faa salanga faa falipuipui e fata usanga maleono masina o ilaita po ilaita fili o vai telefou lima sfulfata usanga ole matua ina wafaa maonio na morianga e faa e au fiaile umia ole faa sfulu lua tesi male oono kalama ole pauta faa saino ole aisa umia oni mefaitino oni peipatio ata selua o se fua po o se scale mase straw e faa o ngai mi miti ai ele isu se itu lou le aisa sa ia umia fo i faa sori tu la fono se la umbalosi mani utu tau o se osa fai ngā leo leo na su eire faleo i leita po i lai i a te semo le te usanga le te nei na mau ai le aisa o paipa maisi mea feitino fa pere la umbalosi ma utu tau i lona fale i vai telefou o se osa fai ngā na fai ele tae au po o te ale fitu lea sa iai le ua moria malona toʻalua i le taimi o lea galuega a leoleo e iai fo iseisi morianga tausoli tulafono na moria ai i laita i le tausaga 2022 ae o fuala au faasaina foʻi na tuaʻia ai ma lona umia o se paipa sa tetee lē ua moria i moriaga uma e faleoleo ae na suia lana tali i leʻi oe i le aso na faatulaga e valaau ai molimau e lagolago ai ona moriaga o lona faasalaga e fatausaga ma masina e ono ua tuli ua toʻeseai aso sa nofo taofia ai a o suʻesuʻeina moriaga i leoleo o le faatuuina ai o le matagaluega fou mo mataupu aiga ma agafesootaʻi e lauga tasia ona tiute fai ma isi foʻi matagaluega a le malo i le iai o lona ofisa sili o le pulega ma ofisa sili lagolago e faaulūlu i ai auaunaga eseese o loo fitoitonu ma lea auaunaga a le malo ua faailoai e le pulega o lea matagaluega le filifili o nisi o ofisa sinia i tofiga o ofisa sili lagolago e aofi ai ana le au mo le vaega o le women men and social inclusion aufaʻi ellen aiolupotea mo le vaega o le sector coordination and community engagement ma felila ma le ifua i le vaega o le research policy and planning ua faailoai e le matagaluega i lana upega tafaailagi le faafeiloaʻi e le minista o loo iai le vaai o lana auaunaga le afioga moe faauauō julius akui tafunaʻi o le filifilia o ia tamaʻitaʻi e toʻalua ma sealii e toʻatasi ia tulaga atofi sinia ma le faanaunautaʻiga o le a fausia ai se taʻitaʻiga malosi mo le matagaluega auā lana tautua i le atunuu ma le malo manuia lenei aso i galuega ma tiute fai soifua

0: ulanga.
1: Ia le uanga i mele tatu toto o mamua talofa.
2: Ia le iwa foi mani sifuru lima.
1: Ia le lei fa aftai, ia lope te ua tapo mani sifuru lima asa lome.
2: Ia ka ilo ia ire koi nga mangu ume.
1: Ia o ia le na famorina le por sifuru lima po.
2: Ok.
1: Ia, ia, le labo mori foi ori suafa to ina ma le numero i ori tatu faloloa.
2: Ia wale lei.
1: Ia, fa aftai.
2: Ia, malo o lava.
1: Ia, lofa atfoi mo olua. Ile watu le si tule talofa.
3: Halo, kesi watu no.
1: Oi, talofa ya kisa. Wa, wa, maile, wa, malingiti mungo le naitu.
3: Ioe.
1: Ia nala.
3: Ia
1: nala. Ia, wa, mawalu wama no, lalta numero.
3: Ia kuwa kula sifuru ma sifuru kasi mole atasi.
1: Ia, luanga lau sifuru ma sifuru ma atasi. Ya, ya walei fa aftai kisa mwle nei taibi. Ya, soifua. Soifua. Lele watuele siya tatu toto talofa.
2: Ni wakrola ukasi wana uvat.
1: Tasi malevalu wa salome. Ya walelei. Ya nala. Lofa tfo ya saatele manu ya fwe olu wale weekend.
2: Manu ya fwe olu weekend manu urule po.
1: Ya na. Ya ya soifua. Ya fa aftai.
2: Ya
1: fa aftai. Ya fa pena fo fa aftai na salome. Ya soifua. Lesi ta toto le talofa.
4: Talofa Tony.
1: Ya malo soifua so.
4: Ya ya amen nga piko.
1: Ya manu ya fa aftai. Ya o ti mungal to pitanu pele ai.
4: A simu me angalela.
1: Oi talo fai. E o tele le suavai.
4: Ya, ta kukangu me la fa mal mole.
1: Ya, la al numero so.
4: Fama leono.
1: Fama leono mo so. Ya, le lei fa aftai.
4: Me la skoinga le siskai.
1: Ya, le lei fa aftai. Soi fua mo nei tem. Ya, soi fua. Ya, o le telefoni masani. Toi polo kalame fol nea stofi ol VOF 20. Sao numero al pao polo, telefonio le iva olu otas. Valu valu ono iva. Ya, anga ya tu to to talofa.
4: Ya, malu afa malu silwa.
1: Ya.
4: Silwa le siku malu spul mola oi moa au ea.
1: Ya, o mo oi.
4: Amor mole.
1: Fitu malu spulu.
4: Ia, mol.
1: Ia, walei fa aftai a kisa. Ia, lo fa atfoi la pasi ma olua manu ya folu wikien. Ia,
4: fa pena foi mo emel aino.
1: Ia, fa aftai.
4: Ia,
1: fa aftai. Ia, fa aftai fua kisa. Fa aftai fua.